0: pura e cristalina, água de Chiúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiúta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Dilo Solano, mongate kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu, mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio, komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa, koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD ku maofesi a Radio Mosambiki ku Tete mnthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
2: Zonsezo mferazo ufikani uchokera kuno ku Radio Mosambiki a 14 minutes to 6 ndo nthawi 5:46 minutos. Lero ndipo 29 May 2026, zinchiro zanu zikuyenderani motani konse konse kumene inu muli. Tirokondwa kuti mwatsakula ndipo mukumvera Radio Mosambiki. Apapa ndikupatseni lemoni pang'ono kuti ndikulimbitseni mtima kuti tidziwe kuti kodi inu muli pamenepo kapenayi. Kuti niwo mudziwe kuti ine ndikudziwa kuti inu muli pamenepopo. Kwanje bwino kukabade. Tetekoza pizu asamu komanso kuluya kwa jabwino Horacio Labisoni Pemba kunsembedzi kwa jabwino mwadzuka bwino mwatero inuyo amishe kimagunthe ena ndani kulauli adzuka sobwino kuti kulongwe Clementino tetekoza kuti kumene konso tsiku lanu mwaliyamba bwino akuti pa ulongwe penipeni panopo. Chisanu choka choka uli ndi ndinage. Bari gana mzanga kufura mkungu. Tuchokoza kuti kumene konso mwadzuka bwino. Umfira nchawi ndi 13 minutes to 6. Ukakala mawa kutete basi ndinage. Pangono pangono. Zikujitika. Zikujitika ndito. Kumaganka basi ngati biri mankwe kumadumpa hapo ndi hapo kumandaya ngati tsokonombwe pangono pangono achikwa chabwino kumanudwe Anderson Gerea mukhale ndi tsiku lamphamvu kumenekoko kumanudwe anthu nututu nde muli mmadera madera kuti kuti kumayi kumada kuti madera amene wawo kumakuti ukafike kumenekoko ndi ndama zingati kuti tini milioni ndi zingati tini milioni ndi kuti ndi ma 2 million Uwanasa mivukutu mivukutu ya uja oke ndi mkwati ngenda mazo zibwela hapa pwi tizigawani adela afuna gawani 10 million ndia ogawanao pali mkulu ina ubele kila mazobe ndia pali banja iye saadze uri banjalo bambo ndi maa yate ngandala mazambiri yate ngazoje pwene ngasea nzeke wali wawi kwa hiyo saa ula bada ya bola pakale ndrama zo zibwere hapa gawani zo nse ndrama zo na hapa pwi titamfaka nyimbo hapa nipo mene ama icha novili kana hakuti akwaga kalimina mwe wegane kigala novili kana mwajizo mene iya ii novili kana iya ii novili kana mwajizo mene akwaga ndabari Ajimwini. Abarimu. Nakwaga. Apukanga.
3: Akwaga, karimina mowe.
4: Wekani kikala, nuhu virikana.
3: Wekana.

0: Ya wemba kwa Karoli Kashida Nyimbo hii ndi uji kredi ziri maipele kwa mantola wika Nyimbo hii ndi uri ndi ya Karoli Kashida Remix ya kumenya ndi vinka kwa manso wini Noji ulifiki champa 7 minutes No, pa 3 minutes to 6 Po siru hapa ndi uji tiza ndi jurnal damanya Anyamaraji debi hajaru ndi uri ndi Tobias Gabriel Mkula mene zezi debi zanezi amba galega. Ale mkwa mkumuza, si, takuma kafu kumene koko. Pompo, pompo, 2 minutes ndiriwa ikuma. Bale wanga takuma shawa. Ndiraji kukuma shawa kumene koko 2 minutes wa ikuma. Takuma juja ni pamene koko chikini ziyori zichiri ya wene. Kudimba. Ndiri 3 minutes wajirumi zamba ya mola. Takuma jibafa yoi zisambira. Osari jina jinjama wano jiji. Zato tido tizi zimezi. Ta kuma za tuja nsimbi yoji basi nage. Ife magula tuwa nga marisambi chila tu njibafa. Tika teru nkumasewe la memo. Zaja manzi memo ja kumasewe. Azungu wangu samba. Masiku wano sisi nga teke nsoro. Mwiga memo jama mwana. Onali wakanda. Anabwecha. Ali jama gono za plastika. Anabwecha jama gono za plastika. Mwiga mene moja makuzuri kudufuna ndika zinge ndiruche muno nga nga duruche akuma panga ma video pa internet anyamala ati basi mwana uzata bando basi utamango kauza anesi kapena adoto akuli bwai utawizani ndango sindira kuli makolo anga ngosauka Ndutawa Ali mwana mene Mwana wakanda kutawa Ali wango zindi kila kumene uri Magoro wakenda ampawe Banjalajili mampunga usawuka Agapolo funda juguduli Mfela hapo selu hapa Tiza ndi jurnao jembe nya Lirolo ndi aji sano Ndofunika kwesecha uri wikendi Karendi tuturienta kuna mbwino ndama kuli beulia ndama zibwela money will come ndama zikabwela zono ngeni bierani nanga kumanga mumanga omvera ntaa ndi 6 o'clock
1: Radio Msambika Teatro
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Niribe perfume saborin diribe muruanyen bomeneo Koimba kwa slime saborin yo ndikana tengulo zebuno bwino bazimani unanjira koma ineyo fizi yo ndende kibe Bazimani ndipangire yo yunkanza babo fika pondi anda ngazi ndikana kana kuti ineyo ndinazo nkanza zori ndikozanso kudula muduwo ndikana ndipanga koma ine ndiribe nkanza ndamkulegera Zunzika na yeso ngati mene ndi mazunzikira ine. Wandira ndia. Wandira mbira.

0: Tukupa jirani nyimbo za Bye Bye Bye Radio. Kukali kuimba kwa Mr. Kuga, kuimba Liga Champions di Clayton David, Komanso Grupu di Mwoyama. Ndezi mene za jamasiwano za AI, Artificial Intelligence. Izi zomagulisa. Zimene zadza masiwa ano zimagulisa ntchito njira zimakono zapanenere kuti kupangira nyimbo utani zindizi. Nde ineyo napeza kuti ndayimba nyimbo inake masiwa apitawo chaka chatha. Nyimbo imene inuyo simunayimvereko kale. Njatsopano simunayimvere kale nyimbo imeneyo. Nde ndola nyimbo iyi ndidapanga. Ndizampatsa uyu ataimba tione mmene angaimbire. Ya. Nde kwapatsa aimbe nyimbo imene yuri ine ndinaimba kale. Koma amene akozoimba motari. Nde aimba deyo.
1: Anavutika.
0: Ariyo bwana vutika.

andi pidabvemwete pa akaza kwankhanga kusimba radio bulukira kunkwati kumudzi nyumba ya mphepo ya radio anafuna kukusangalalisani bulukira pa nyumba ino ndine pano wanverera Dlin Juan Bernardo Carisha po pangeseni pidachitika kale ora zezo mbitizati kubalwarayi akulu akale pikhazi wawo pakhali pai zinake ndiganizani mapulango pai ganizani mapulango pai wake mapulango dadale mwana jeganizani ampanga kuti mabasa nafuneni kufunzisa pano nampodi khala na mwana movilayi ukhali wekeni buti mwana movi angasapiziwa pina sasanyewa anakuphera na goso unaonavyo movimento ninga unaonijika pano anthu nseni kufika pano nkhabe pai pangisa mwana je sasanya mabanda monsi nangu mwadia kusema kwachi gwisa kwachi kalanga kwachi tenshele pimwana chimbapiziwa so ndikupanga iwe na mpodi kwata munthu podi abwere nakobiriza mtundu wanji oku kupanga kuti ungaziwa mwana nganakopasa nsikana khale nkazako konderato pyako wapive mwananga ti ndapiva pai zakoma nsiku izo pai mapulango mwana ziwadi ganizani sene ma imamwazi wakale nyapi achasakala mbatayi pai mapulango echenene matenda zamphata halalala baravyo panthu kapali kakwatakhuta kule bwera ngosala ndiganizaniyo na basa adampasa pai wake pakhabwera mafumu ndina mwananga pai mukhalihedwa anti anokukwatireni mbazo akukwatireni nsemu atiishinkha anazapheka o muti ino nagwiseni azagwera mwana mangwana ndikhale nakulupa nkhabe ndakwana pyanga ndikhenene tepa anthu bwerera anyakwa apachisa ponyera zirambo kuti mwenye mwana wochi ndi mphawi maningi pano ndikuchita kumfuya ndimpase pyanga pa ganizani ankwanise kumfunzisepi nkhabe basi kakhonderatu apo sipinangu iwo paiyawo ndakabvunzirambo ganizani chakula pai wachi mapulango akadansi adasemba rai agumana mai msikana zinache ndikarota burutu apo karota burutu yakhali mwalidi mesi mukuna zei ninjikati podi wakhonda funa mwanyika una mwanyika basi pinthu pingathema na iwe nenembo pontu maningwako asaka wangambunga ndakekulemba tairwadi na mai karota burutu pita nyumba pembera nkhabe akhala pizinji pene mabere ya mai karota awo kugwambu ninga ya mwana anambo awo ne khombwani nkhabe anthu cha ganizani nkaneni pinasembee tepa simamunama sotayi asafika kukunafika anza chitayi kulonga pya masweda kunjako iye mbakhala basi apo nsipinango azaenda siri sakamuti azaugumana muti ukulu maningi una mphaku wa mtontho wa uno mwadiya unakhaladi pyadidi kwatapha zake malakumba nkhundu mwegebede kuzamba utalanga ukuwuphatisa moto mbaenda muzi kala nsiku ziwiri zitatu mbabwera pontho zasesera muzi udamaasumana layi muti uli wa gwadi phati iye kuyenda uku msasanyira mukhafuna kuti ubwerere muwala phatepa maakusemasema gedi khamoto ukumbazamba bulusana nsemu ate kukumba mbwalo wakwana apo uku kumphaku kukuna zenje ikulu maningi ndakuti kuti abwenguu nazaikhakombo chapa kwenu ogudumireyi mwadiya bwera muzi kulangana muti mnango bozibozi pontho kuti achiti chapa afunge pabenga po pakakhala mphaku apo apo hadapiziwa kuti nkhala mumbu yateya duzi anaanache adapiziwa ra pinagogodeye go nsemwi tiyana pire pya nkhalamu nkubva gogoda tiyala zapyo iye ali kupiona kuti yana pili kuza rai dazangu amesare kunyanguta mendwa zalang'ani tepa nkhona ndiana nkhalamu maombachemera anaombaenda azamalilang'ana pakukira muti nango nkhabe ndiyetanicha azakwata mbapita na pepo pabenga po mwadiya ukudumia mbapita mbwalo anambo komwe amuona kale angachita timizi awanaza tamwimu nkhalamu cha apana ali kupita mwimu ini ndi abulusi ana ali ndikakweye chinafunawo mwimu chibuluke kunja nkhalamu iyo pidapitisawo nsolo kuti ndiyende kusogulwa yakwana ataya atimba panika maningi nekwenda nekubuluka nduli pepo nkhalamu yakhuwa maningi anthu mmuzi mukubva cha nkhalamu eneyi abangika patotwera chimwana kwenda ninji lang'anambo kwekule kuti mayi mamunano anasema medi alikwikwa tishapodemberawo zulu khabe kuoneka tayi yakunati nyakwaza chemera anthu kuti aphalemwe titomeni kuntoera mamunano sasanya media panangu aphalamira kwekuke
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
dodo tifambe na mfuti nkaya munga kaya mangita inaza shompola tiwa kipi zipi hii mawafikadi na mukawa pipu ndakalunga na mshadoro mshadoro adala pisambo la jemirambo nsupa imbu wadaba wada mfuti kata ndoku na nyakwa mukawa oni pilikwe nkaya mwalira maka haa onseni go namunu namunu wana manyalo aja sapite namunu namunu nkala mumbu ilikulira figa kuna cha ndimwadia uli wabu nkala mjishi luku sonso lundi ule pilisimbalo ilikukua basi ya panika maningi mesmo anasupa yule adagopa bi afambali ni kamoda usuruda dodi pangono ya fikira duzie metete ya alprezo ushupepa na bulga da petise mfuti ya kakobo nkala mumbu pepo gubo asa pepo. Tendeni tikuwe ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa. Amu na pepo alizira maningi prafuna kwa isorora. Kubuluka kunja kwa. Tamu, asa bulusa pakuli nhamu. Anambu pido unao jamu pepo ilikupite mwimu waona maiwawa buka kunja. Kubuluka, anasemi mini kunja wili. Musazi waka nkalamu asati ana ili mamu na nankazi. Mwana chirombu, akasema mwadia alikupi. Kadipae ganeni. Mulimwemu. Haa, ndinimu. Buka kunja kwa. Antu kumkwe ya buka kwekwe. Nyakwa apurada na tepa ninji pina chitewe. Nefamba na ajudante. Nkabu udafamba na ajudante. Pana ngubala za tepanga kalendi. Tepa udafamba mwema mwadiyamu. Tepa pina chitewe ninji. Nebi ya kuru ngangabe. Tani. Tukoni kampange mshadoro kutengamu taipa. So kutikwata na mpavu. Kuti antu ajituku lindi kutifike muzi. Mungabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Alomoyo. Supaya na kapanga mshadoro. Mshadoro mbasabwe raisha. Kuza nakaru. Limisambu kwa antumbaikwewa kwekipakiza kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa onseni inapatiwa. Kwa di mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Nga kala safe di sekretaria pinu wakalanji. Ozi ajudanti ina chinafune anampanga. Mwenye weke nini tangwaje kunindini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Pisa kala pedi ditayi. Safunika kutimundu mbukana jepezu. Ati mwanina ingakula sakala na pungu. Para kumpangise pechiku. Asitana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpani bapa. Pisa kifamba tepa. Jie ife tingakala ninga akuru. Tingaziwa pinti penu. Jisona mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu nyingi zikwarikari pinteru. Penu padiriru. Chikari na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapeza. Unangu wasakala ajudanti. Mba fanga pinti tenseni. Basa yu niku iziwa nkabi. Nsulombu unga konda kulungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke. Mbafika kumuzi. Nzero za mpata kuchafe ndedi. Palamila ninga kuda chiteni. Nisakedi ya judanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptise ya judanti mba kalana. Ndefuna kuoneka mimba. Antu akamfunga sobili kakonde kalana ya judanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Chapansi pida kule. Mawa kampanga amba bozibozo na jifuntu pai. Akarani nipanga tepa kutibasa kwa hiziwa. Na mpoti kana ajudanti tayo. Maji changati bozine nda paramira. Na agwisa mote. Habi hiziwa kutumhamu ya teyaduzi. Itafuneni kutindi saki chapa. Ndifungia. Ana kwela zandi nyanguta mendo. Ine ndalamuka ndapita kupu. Ndapita mbalo mo. Kuta kabisara mwimu. Bisa. Ine shi. Na bisaleni tepa. Mkambi kupiziwa kuti. Anto likufa kunja pinalia. Mkambi bidaya. Pia mizita unajitandizo mkambi mbifia mkita. Mwana ngwangsaa ukitembo enye, kishika jidanti. Gwabe chika sika kumapetu hapa, kutome pereka pa mwanyikilu. Anfalikuta liyo nseni ni.